bono awura de jewo wo ti atia ba ku parisa ma yehowa yi ma yehowa ko nya ni da zo minyei minyei wo ti ebe ne beye yi e beye yi na sa ye yi ha asabri ye meje herati sarodi nya me yawe

Awurade wi asini bibia ti pa me. Wi asini bibia ti pa me. O wa ni ma bra bo nyina. E wa ni ma bra bo ni bo nyina so. E wa ni so